0: And that was the when...
1: Ito at ang random talk show kung saan...
2: Lina po kayo ng Dax Burgers with French fries.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Sa isyete.
4: To all of you who have been supporting my show, thank you so much.
5: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?
6: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
7: Adam Morelar po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
8: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
9: Sinsis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Sinsis Cola, refresh your life.
6: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas. Uminom ng MSI Gatas.
7: Adam Morelar po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
8: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

all in ako. Sa totoo lang, kung noon ko pa ibinigay lahat, ako na ang Panginoon ng rap. Si Eminem, malamang matagal ko na nakakulab. Baka nga nilamon ko pa sa track. But I'm inspired, takes a village to raise a child. Tapos halos lahat dito puro whack. For me to give my all at di mag-hold back, dapat hold up. Kailangan nyo pa kung tutukan.

Dati ko rin pala kanina ay hindi pa ako nag-all in sa iba't ibang ginagawa ko. Pero ang totoo, tinutodo ko na lagi. Kaso ayaw ko limitahan ang potensyal ko bilang tao. Kaya kahit nag-all in, sinasabi ko may all in.

0: order ng court nung Lunes para sa Lunes ay magbigay sila ng memorandum at pagkatapos noon sa Wednesday naman ay i-argue po nila yung mga issues na nire-raise nila doon sa pag-i-issue ng subpoena.
1: Sinong mangunguna sa prosecution sa pag-question sa anong mauuna sa Monday? NBI, no? Si Lotok?
0: NBI pa rin po, patuloy pa rin po yung
1: sinong lead ano sa prosecution.
0: Hindi pa po natin alam, hindi nila pa dinidisclose kung sino po yung mamumuno sa pagde-direct examination ni NBI Regional Director Lotok po.
1: At sa depensa, si Binluan na. Parang tumayo na si Binluan eh.
0: Sinabi po kahapon si Binluan po daw yung magli-lead.
1: Oh, hindi ka, sino kayang sa prosecution partner? So ibig sabihin si Ligutan, magpapahinga na yan, iba naman. Pumaga sub na kung sa mga laro, sub na. Substitution na attorney.
0: Well, it's up to them po, no? Hindi rin natin masisiguro. Pwedeng ipagpatuloy yun ni Attorney Ligutan. Pwede rin naman niya ipasa sa ibang membro ng team nila.
1: Opo. Thank you. Attorney Reggie.
2: Pansinin ko lang, Attorney.
1: Pahingahin mo na to si Reggie.
2: Tulungan mo lang ako. Ano ba ang interest? May interest ba yung madlang?